Ok, muzika husi divano titlo confessa bania. Ane sa muzika iku sorita katenia surmalo barisang ohin lorong niniang. Rona nain sirana mo sa rinain radio libar dari dili. Abrigar barak ba ita bawa sarnia tempo. Ita siya surmalo fila fale iha lorong abang iha programa espasu publiku. Usi studio hausonas, adeo siate prosima disang.